0: lalaw ko nila mga kay. Hanggang kukuha ko nila media.
1: Mati balak ni Hana Susi. Kinasa anak mo dahil kukuha ng koper na Susi.
0: Yan lang nga pakay ni Ana. Laki anak ko ka na kubabay lah. Pakay na hakta ko medy. Katuwad apigin sana ato api tabi mas rubutabi na. Hindi niya pakay kunguho ko ng sertifikat tano. Pakay obat-obatan. Pakay kunguho ko kaway ko sa lalaw si mahal lo di.
1: Andoy, wat-wat gao. Babay lawang di.
2: Sebelum terjadinya bencana, kita harus menyiapkan tas siaga bencana.